Ya sorry na mi awati asye. Babi a o bi a odofu bubu akuma. Bubu akuma, bubu akuma. Peja wonsa ena na jiji. Awudari a odi asye di no wonsa di yaba, odi yaba. Oh Jesus, oh.